0: Ngo-9 ekuseni kuya ngo-half past 2 ntambama. Ngolesibili kunenkonzo yamakhandlela lapha suke lungisela khona abantu izidalwa zabo, alungise umsamo, inkonzo yoprofetha uze ungaphuthelwa.
1: Ngiyakubingelela mlaleli wami. Ngiyakubingelela mphulaphuli. U-Dr. Mzinto Molefe Ngema. Ngiyisithunywa sikaJehova. UJehova ungithumile. Ngingumavula kuvaliwe. Ngiphethe ukhiye wezulu. Ngiphethe ukhiye wokuvula into zakho. Kuvalekile kwezeyimali, kuvalekile emsebenzini, kuvalekile emndenini wakho. Kodwa ungabusakhala sula lezo nyembezi. Sengifikile, ngithunywa uJehova. Ngilethe impendulo esimeni sakho. Ake ngithandaze nawe. Ungumdala wezinsuku. Wenzulu yemfihlakalo wawukhona umhlaba namazulu engakabi khona awuhlulwa izimo kuzo zonke izimo ubuvela unguNkulunkulu uvela unguThixo ngiyakhuleka namhlanje ngikhulekela insikelelo kumphulaphuli ngikhulekela isibusiso kumlaleli konke obekade kudliwe isikhonyana ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyabuya kuphindaphindiwe uyisimsedari yaseLibanon uphunzisa imbabana izwi lakho liyaphila dalokusha dalokuhle dala phezukwa nawo umntwana wakho ngegama namandla ngegama lika Jesu thulisa konke Nkosi obekade kumelene naye amen. Ngikubingelele kakhulu mlaleli, ngiyakubingelela mlaleli wesiyathuthuka FM, ngikubingelela ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila, ngibingelele umlaleli weNanda FM, ngikubingelele ngaso isiqubulo esithi kwafika ukuphila. Ngikubingelelayo uDr. Mzinto uMavula kuvaliwe umprofeti kaJehova. Ake ngicacise kafishane namhlanje ukuthi why ngikubingelela njalo ngesiqubulo. Mhlambe ake ngikhulume njengalesi sethu esithi kwafika ukuphila. UNkulunkulu uma ekhuluma nami ngo-2019 engithuma endaweni yaseThekwini, wathi uNkulunkulu hamba kubantu bami baseThekwini uyobalethela ukuphila. Ubalethela ukuphila ezimalini, ubalethela ukuphila emzimbeni, ubalethela ukuphila emsebenzini, ubalethela ukuphila emabhizinisini. Njengoba ke uhlezo ngizomlaleli wami ngisho lesi siqubulo, isona siqubulo engathunywa ngaso endaweni yaseThekwini 2019. Njengamanje unyaka wes-8 ngiseThekwini, uNkulunkulu eqaqela abantu izinto, abantu bayafakaza mihla namalanga babonga amandla uNkulunkulu angithume ngawo phakathi kwabantu bakaJehova. Kungenzeka mlaleli wami ukuthi uyaqala ukuzwa ngalo lohlelo lika mprofeti uMavula kuvaliwe. Ngifuna ukuthi kuwe akulona iphutha ukuba ube ingxenye yalolohlelo. Kodwa uJehova ukuqondanisile ngoba efuna ukuthi impilo yakho ithole ukuphila. Yabona uma sikhuluma ngokuphila sikhuluma ngento ukhiye kuzo zonke izinto. Ungaba nemali igcwale ibhenke kodwa uma ungenakho ukuphila egazini lakho okuyijabulela lo mali mancane amathemba namathuba okuthi uyijabulele. Ungaba nemizi kodwa uma ungenakho ukuphila mancane amathuba okujabulela lo mizi ngoba uzohlezulela ewodini, uzohlezulela esibhedlela ngoba ukuphila wena njani awunakho. Ungaba nosofa abahle kodwa uma ukuphila egazini lakho kungekho

ukuthi bekungcono empilweni yakho kodwa inkinga ubuhleli nomuntu owrong. Umuntu owrong uyazenza izinto zakho oyibona ngathi zingcono namhlanje ngo one day uyiluze zonke. Kuyenzeka kube isikhathi esiwrong wena ube nabantu abaright. Ayimlalela nganomunye uyangizwa yini? Kuyenzeka wena ube right nabantu abaseduze kwakho babe right. Kube isikhathi esiba wrong. Nami amagama ngizama ukuthini kuwena? Ngizama ukuthi wena olokhu balisa uthi lokungazalwa ngiyahlupheka angaze ngijabule. Ngizothi mina kuwe isikhathi esiwrong. Wena uright. Ngama amagama mangikhuluma ngesikhathi. Ngifuna ukukhuluma ngalento ke engifuna ukuyilungisa ke empilweni yakho. Ngomgqibelo nangesonto leli lakusasa uJehova ukhulumile kimina ukuthi angenzela abantu ibhavu lokususa amathunzi. Kunethunzi lasekhaya kobaba, kunethunzi lasekhaya komama. Mangikhuluma ngalezi yibongo mangikhuluma ngalezi indawo ekhaya kini ikhaya komama ikhuluma ngezingama yamagama ngikhuluma ngeindawo determine impumelelo yomuntu nomuntu. Imuntu impumelelo yomuntu nomuntu ayidetermine isikole nevarsity afunda kuyona. Impumelelo yomuntu ayidetermine unkosikazi noma intombi noma umyeni noma isoka litholile. Impumelelo yomuntu ayidetermine umsebenzi awusebenzayo. Impumelelo yomuntu idetermine isibongo sala azalwa khona nesibongo sasekhaya kunina. Lezi ndawo zoyi-2 ungayideleli, ungayithathi kancane. Ziyayenza impilo yomuntu igijime kakhulu futhi ziyayenza impilo yomuntu ihambe kancane. Ake siyilungiseke namhlanje. Uma uJesu ezalwa uzalwa intombi uMaria ingelosi ikhipha umyalelo ithi weMaria wena uzokhulelwa kuzale umntwana. Lo mntwana uzoqanjwa igama kuzothiwa uJesu. Usethi kuMaria kuzokwenzeka kanjani lokho ngingayazi indoda. Ngama amagama uthi izokwenzeka kanjani lento singekho isibongo esizongikhulelisa. Ngama amagama njengamanje uMaria wenzani? Uzama ukuchecka ukuthi ukuze ngimcheke lo mntwana ibanga azolihamba lempilo faneke ngibone isibongo esizongikhulelisa ukuthi siyisibongo esikanjani. Ngoba lesi owayesamisele ukushada kuso ubengakavunyelwa ukuthi usengacambalala kuso. Kanti ngelosi imeseji yayo iyaphuthuma ithi uzokhulelwa. Hayi ukuthi ithi kufanele ukhulelwe, ithi uzokhulelwa. Yabo uzokhulelwa wena. Njoba ifika kuyena ebusuku iyamtshentsha uzokhulelwa. Ngicabanga ukuthi mdlali wami njoba ulapho uhleli nalo uhleli naye uma engasathi kuwena akubize ngegama lakho besethi uzokhulelwa wena. Usungacheck ukuthi njobe ethi ngizokhulelwa khona athi sikwenza noma khona sisazokwenza. Kusho ukuthi njobe ethi ngizokhulelwa ngoba kuyilasi sisazokwenza. Kusho ukuthi kukhona yini into agabe ngayo namhlanje noma ikhona yini into emnikeza leli gunya noma emqinisekisayo ukuthi uzongikhulelisa. Nengelo sikho isho kanjalo. Usethi ke uMary ngoba uzama ukucheck usethi ngizokhulelwa kanjani ngingayazi indoda. Isithi ngelosi ngifuna ukubona talent iyaphuthuma. Isithi ngelosi umoya kaJehova ngithi uzokusibekela. Uyabo akasho ukuthi ngithi uJosepha uzokuginqa embedeni.
uthi umoya kaJehova uzokusibekela. Usethe kuMaria hayi ngoba senyadi yabonake sengivele ngadethi mayinake yabonake uma isisho kanjena inkulumo sengilibonile ikusasa lalomntwana ukuthi lizoba ikusasa lizoba linjani. Usethi makube kimi njengokusho kwakho ngamanye amagama uthi I receive ngiyemukela ngoba sengilibonile ikusasa ngenxa yesibongo lomntwana azokwethiwa ngaso sengilibonile ikusasa ngamanye amagama ngizothi namhlanje yabona lo mqasho ohlele kuwo noma ngabe kuthiwa wafunda waqeda ubuyo ba uthisha kodwa orentayo ubuyo ba ilinesi kodwa elirentayo ubuyo ba iphoyisa kodwa elirentayo ngoba wena nyakubona umuntu ucaba ukuthi kube wafunda ngabe uhlala kwisithabathaba somuzi kunomuntu ofundile kunothisha njoba ngikhuluma nje ungilalele uya renta urenta indlu ka 500 urenta indlu ka 600 uyabo umashonisa lo mhambayo oshiya ikhadi lakho kuyena kunephoyisa nalelishiya ikhadi kulo wababa uyasebenza kodwa imali imphoqile ukuthi akayi kumashonisa usuyabona yini ukuthi impilo ayidetermine ukuthi umuntu ufundile nomuntu uyasebenza impilo idetermine uhlobo lwesibongo esikproducile. Okay mprofeti kanjani ngicacisele mprofeti ngifuna ukusizakala. Alright izibongo esizalwa kuzona zinamacala ezingabakhokhanga yabonje ubaba wakho ukuthi akahlawulanga kuneyinkinga ehamba zikuvelela ukuthi ubaba wakho akamshadanga umama wakho kuneyinkinga ehamba ibonakala yabo ngizothi nikhe namhlanje wonke umuntu odonsa kanzima wonke umuntu obona into zakhe ihamba kancane wonke umuntu osabamba imali yaphunyuka wonke umuntu osangena ebudlelwaneni buyabhidlika wonke umuntu oqutshukelwa izitha ziqubuka la ohlala khona ziqubuka emsebenzini uzuqutshukelwa isitha ngisho etaxini kunetekiso ongasayigibeli nje ngoba waxabana nomuntu wayo nalowa driver wayo naxabana kwashunquthuli nibanga nje into encane okwakufaneke ningayibangi kodwa ngenxa yokuthi kukhona inkinga ekhona ekwembethe ekudonsela izitha noma ikuphi naxabana angithi wena uba nezitha ngisho restaurant wena uba nezitha ngisho komama laba badayisa ukudla nasenkantini laphana emsebenzini angithi unesitha lo wasisi odayisa amagwinya laphana waboleka imali kuyena manje awusayibuyisi nagcina nixabana unesitha ngisho emsebenzini phakathi kubasebenzi uke waya wena kosisem yini le nto le yini sisem AA uke waya kulezi yinhlangano emele abasebenzi wathi uyobasuwisha wena abaphathi bakho bafike baluwini icala angithi manje uyabona ukuthi usuyisitha nalomphathi wakho lalelakhe ngikhulume into ezokulekelela amathunzi ayayidala inhlupheko kumuntu uma sikhuluma ngamathunzi sikhuluma ngento evala imali sikhuluma ngento evala impumelelo sikhuluma ngento eyenza izinto zomuntu zingasheshi zihambe kancane amathunzi kukhona ithunzi lokushonelwa kukhona ithunzi lokubelethisa isilwane kukhona ithunzi lokuthi wahamba wayothwasa wangaphothula washintwa sophakathi
angithi wena ngithi wena wangena ebomvini wangena kumcaka wenza zonke lezi zinto.

0: ngibamisa bonke ohamba nabo ngizobe ngimisa ingelo sinesithunywa sakho ngizobe ngimisa ugogo wakho nokhokho wakho nokhulu ngibacela ngizobe nginicelela abantu bami ongakhohlwa ngesonto ukuphatha umnikelo amashuma u7 amashuma melidalwa idalwa zenhlambuluko nezentethelelo ngiyakumema ngesonto sobe silivala lelibhavu ibhavu lokupheliswa kwabantu ibhavu lokupheleliswa kwenhlanhla owazalwa uyidizayinelwe abakini noJehova 150 rand uyangena ngawo kuleli bhavu ngesonto ngomgqibelo 150 rand ngesonto kuseyiwona futhi 150 rand wena ozobe ungangena ngomgqibelo ungene leli bhavu bese singena kule nkonzo yezibani wena onesithunywa bese sesithule ngizosikhulumisa isithunywa sakho wena othi wathwasa kodwa kuvalekile awuboni maphupho awuhloleli muntu ngizokuvula uzohlola wena othi kuneyimali oyayibhalisa kuze kube manje ayiphume ngizoyiqaca wena owalotsholwa indoda ngizoyibuyisa wena abakuphuce ubaba wengane uyabuya ubaba wengane wena onobaba abahluke nabazondla ezingane abakuzalisa zona bazozondla bethanda bengathanda ngizovula izinto ngenxa yokusuka kwamathunzi lawa abekade enibophile sibonge bantu bakaJehova uNkulunkulu makanibusise uNkulunkulu makanenze lokuhle uJehova wezulu nomhlaba ngelosi yabaphilayo izoba kanye nani sibonge kakhulu ngomgqibelo 9 o'clock umnikelo ophathayo 155 rand siyangena kwibhavu sisusa amathunzi nawe akhiphe isizwe ngizosusa leli thunzi nawe aphunyelwa isizwe ngizosusa leli thunzi nawe abula lomuntu ngizosusa leli thunzi ngizolisusa ngizokudikoda ngizokudikoda uyangeza uthi ngitheni ngizokudikoda ngoba kungenzeka ukuthi wabula lomuntu wahamba wayogezwa kodwa abakudikodanga ngizokudikoda mntanami yes ngenzeka ukuthi waba sejele ngizokudikoda ngizokulekelela zolunga zonke izinto zakho kungenzeka ukuthi usuyisa lukwazi kawawuboshe usemncane namanje lo wamoya wejele uphezu kwakho yiwo oblocke into zakho ngenzeka usuyikhehla kanti wabhantinta useyijimbozi woza ngisuse lo moya ngiyomgqibelo nangesonto abantu bakaJehova bazokhululeka niyangena ebukhosini enanibudalelwe niyaphuma enhluphekweni nawe yonke into elethe usizi nengcindezi phezu kwempilo zenu maba udede bomnyama makuvela ukukhanya Jehova wamazulu makakubusise mlaleli wesiyathuthuka FM ngicela ingakuphuthi inkonzo yangomgqibelo inkonzo yangesonto ngiyacela ngiyazi ukuthi ulalele umsakazi ukude yenza indlela ake ngikhuleke nawe babongcwele nangumlaleli ulalele nkosi ngiyamkhulekela ukuthi zonke into zakhe bebekade beyibophile nazo zonke izinto engamlungeli nazo zonke ingxabano zomndeni ngiyayiqaqa namhlanje lezo zinto ngiyabakhulula labo ababoshwe zinkulumo zabantu abakhuluma ukukhuluma kwangaphelela kwangaphela bakhuluma ukukhuluma okwaba nokusonga okwaba neqalekiso okwaba nokubopha ngiyabakhulula laba bantu lomndeni ngiyawukhulula Nkosi ngegama namandla ngegama lika Jesu mlaleli wami Jehova makakubusise uJehova akwenzele okuhle umthandaze ngekuona ukuthi ngomgqibelo soza kimi ngisuse lento evala into zakho ivalwe into zakho zivalwe into encane ukuthi uma ungakaze ufike kulomkhosi kodwa ngoba uzofika kuzoba kuhle kakhulu amen
1: ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje etheksini bengiyiqoqile ngayibeka la okuningi nje kufuneka ingane zami zibe khona zingilekelele okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni mangithi sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona inkani zami bezivuswa zintu Kana bese vele qhubuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini. Ngisebenzele insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginamashanyela. Sakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya. Zavuka emini, zafika emini. Ingane ziyakubiza ukuthi mawo uzobona nazi le intuthwane. Intuthwane wangathi kade zikhona la, zinamaqanda. Mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la. Ma ngifika ngeza nomashanyela. Afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula kuvaliwe. Mayihambe, mayihambe. Sanyamalala semthambi ngathi akaze sibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku, sibevusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya. Ubaba uyikhulekele. Ngezwe mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu. Siyahamba nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba lengane lenyoka mayiphuma lengane izokhonkotha ngathi inja. Kwenzeke njalo ngempela umama wade bangixoxela mina uthi mama wade benawo phela uzwanga ma. Mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile. Sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya. Omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yami yophuka nje egcekeni. Uphethe amathansela. Usenensuku bekade off. Kwathi ngelanga afanele ngabe uzovuka amphathe amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe. Akuvuma khulumo ngathi ke mina akangekufaka amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni wathi cha mama khona engisanda ukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye ekhaya uzongifaka mase ngilala amfaka ngempela ngithe sengisendlini yami nami sengilele lathi sibokuthenga kwathi angingamfaki ngamkhabisa sithi ngimfake lamafutha lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngaba four ngayombheka ngathi khamisa ngamfaka amafutha kanti ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela kwangavumi noba ithini ngane ishitshile ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi ihambiye emsebenzini ngabe ukuthi ayizuli yale ngane mase ngibuya nalo muthi engiwuthengile cabanga nginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngiyibonile ingane yafa ma ngibuya ngifika umuntu usekhishini uyapheka unengane uthi mama ngiwashile ngithi wenzakaleni uthi mama kunento nje phele yayibiseduze kanti ma ngithi ovela kwakhaqa udothi onegas. Untombazana lona engihamba naye la ekhaya. Kule night prayer edlule nathi lo besingayo manje, leya edlule. Baba futhi uphethe wamkhulekela. Wabona ifiso nakuyena. Uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi maka nento eyilange sisaba ukudla mina. Ngathi ungazi uzofika phalaza ekhaya. Mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithina ngathi phuza amanzi. Yigigi lento eyelwe ngayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kuvalwe kathe baba ngilifuna le thuba ngiyabonga ngiyabonga
2: ngiyambingelela bazalwane egameni lenkosamu Jesu Christ ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami yasebenza noma ayisebenzi. Benginenkinga bazalwane, ubuso bami bebuhlezi bunenkinga, bengishawa kakhulu ngesichitho. Bengivale kamehlo ngakwazi ukubona. Ngalalela ubaba eredweni, angizwanga ngomuntu, ngamuzwa eredweni nje kule dokuzana ikhuluma ekuseni. Wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza, bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi. Wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubhlungu khona. Benginenkinga nasesibelethweni sami ekukhona into ehambayo eyinyoka. Ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni. Ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka. Amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa. Umuntu ozwa la kubhlungu khona akabambe la kubhlungu khona ngawabamba amehlo yami. Ngasikhathi ngawabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'ngembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa. Ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hayi ngathi sengiyingcono. Kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela. Hayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni. Ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanela ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi mangilala njalo ebusuku kube nento engibiza.

0: kube nento nje ngishayisa ngovalo kube nento mangabe ngifika mhlambe ngibenisebenzini kube khona into engathi songamukele egcekeni lami ngathatha ngafike ngaqhuma ngomasimanga kwangathi kukuyehla ke lento yathi ngihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela nginake ngibengivele inkorobhe ngawo ngiqale inkorobhe ngawo ke indlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle lokho kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibize ebusuku ayisenzeki kwathi mangabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba bezele inkonzo yeyibopho yokuqaqa izibopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwababili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa izibopho ngithe mangabe ngifika ubaba endlela esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngayo ngenze ngayo kuthe ngo 2 days ngaboniswa ngathi ngingumuntu ohleza awasha izimpahla eclean kodwa nganganaka ngathi ubaba kodushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthengo lesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi mangibheka ifoni ngathola imessage imessage engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolesibili ngizoqala nje la eDurban Not Red Hill ngithola umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade ilokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza nomkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisimo singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo mangithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele engwelezana kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezana ngavuka ekuseni ngalikhulumisa lelitshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya kasaye engwelezana ngibonga kakhulu engilozini lamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.
1: Amen. Ngicela ukubengelela amayilazi lokhethekile ngibengelela ubaba wethu nomama wethu. Mayilazi mina ngiza nofakazi kwakuthi ngesikhathi ngilalela ubaba eshumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu asekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi abasondele bazothola insebenzo la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithathola ngezisithola ngazisebenzisa. Ngalesi sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalela ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo kodwa enkampanini besebenza abantu mina uthi hayi ngizofonelwa kodwa upheke inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya kodwa ngathi kuleya sebenza nganizele kuyona awulo nyaka nje noqhaye ngalo nyaka akaze ngibe nalo usuke engasebenzi ngayo isombo loko kuyoba umthabela ngisemsebenzini ngesonto lendlela ekhaya ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo nasemsebenzini ngekho mnandi besekucabanga nokuwushiya kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzo elisonto elidlule ebengikuyona ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphea ukuthi oxoshiwe neemoto zakhe ngobe ngafuli ezithini esebenza ngazo ngiyabonga amandla nogcobo lababa umomla ukubalela.
2: Amen. Mahilingi kuthi amahle.
3: Amen.
2: Icela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje ngizobonga amandla omprofesi ngenkonzo ekade sinawe la ekhaya. Kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangomesithathu esithulalele eredweni. Ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigola. Kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo. Wabesithi okugula yakabambe lapho ubuhlungu khona ngase ngiyabamba zombili ke lezi ndawo ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen ngezwa nje umkhuhlane lowo ngiphethe sowuphele nya lapho lalibuhlungu ngangiyikhala ngathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane emandlebeni usathi khona iyihlonono nje olobudume iyinsimbi mathi ngiyazibheka ayibo wena sedoleni kwavele kwaphela nya lobo ubuhlungu ubuhlungu obusedoleni ongathi mhlawumbe ingathi idoleni selikhudlukile endaweni yalo. Ngibonga kakhulu amandla kwamprofethi kwabamavula kuvaliwe. Amen.

0: ngibonga ngibingelele ihlale sigaba bethu nkosini kuyini mama wethu ngekho phakathi kwethu. Mina ngugogo Sophie wakaZulu eChesterfield. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngiyengibona uJehova engibusisa. Ngoba ngesinye isikhathi ngingasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephabhaliyoni ema-ofisini. Angibize lo mama athi kade ngangikudinga ngikufuna ngingakutholi. Hhayi besethi-ke ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yaseKasason ngasephabhaliyoni. Hhayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke. Athi ngikuthathele oplastiki abawu-5 bengubo abagcwele engizokunika bona. Phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngiba nezinto engiyitholayo ey'nsebenzelweni ezenza wonke umuntu. Angiklamklami kakhulu kulezi ay'nsebenzo. Ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi. Mhlawumbe ngesinye isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Iy'nsebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya ngithi sukumani phansi izinto zenu zizolunga laphana. Ungena kwamina lana ngangisonto eqhibini for 40 years ngashiya ngathi hhayi nangu baba zongiphilisa manje engiyakuyena uyena ozokwenza izinto zami yicace manje eqhibini cha hhayi ngangikhona kodwa ungathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasenzela izinto. Wena uzosuka uba yivila longazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo. Nami ngicela ukuhlala kule ndawo. Hey kuthi senzonke.
1: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama. Wangiphi umsebenzi. Amen. Bangiphi umsebenzi la ekhaya ngasengi-apply for 3 years ngingawuthola umsebenzi. Ngafika ngathola umsebenzi la ekhaya. Ngithembe ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga eyodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda ifomu la engangi-apply khona. Kwathiwa ngifike ngizolanda ifomu ngizoqala ukusebenza koku lwesithathu. Ngahamba ngawulanda ifomu. Sengiyaqala ngiyasebenza khona. Ngibonga kakhulu ubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya.
2: Mana mntanami bani uthi wawusuna 3 years u-aplaya?
1: Yebo, ngangiwu-aplayele 3 years
2: kodwa ungawutholi.
1: Yebo.
2: Ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya?
1: Yebo.
2: Wase ngena ikhona?
1: Yebo.
2: Yokuthi umsebenzi ka-3 years ubu-aplayele usuwutholile?
1: Yebo.
2: Shani zami.
3: Sanibona ninjani? Ngisacela ukubonga kudada la ekhaya nomama la ekhaya. Angisinzula ukungahamba la ekhaya into sami siraiti kampela. Siraiti ifi nasemsebenzini lama ngisebenza khona ngisebenza kahle kampela kana. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuphu. Nami ngisebenza khona ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanize kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele. Yabo amajita engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuphu. Bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi. Amathuluzi yami wawathathile. Njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokuthi babuza bafethu ummese wami angisakwazi ukusebenza ngala ummese wakho. Bathi hayi ummese asiwuthathanga, ummese asiwuthathanga. Singawuyisaphi ummese wakho, sinayo immese yethu. Awukho ummese wakho. Kwenzakala kisenkonzweni yempopula. Yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona umunye angeke ngimbize ngegama. Naye sisebenza naye ngeplaster. Ah, ekuseni ngingakakhulumi nje wangibona laphana wathi hey matana kunjani. Ngithi akurada athi ngiyawubona ubuya enkonzweni. Wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngiwubonile isona. Uyazi ngiyabonga ngathi enhlisweni yami ngathi ya.

0: ngisenkomponi yaka 255 ngasuka la nenkonzweni ngomqibelo ngahamba ngayekhaya kangaya emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka nje emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisa insebenzo athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langanye wakhohlwa lamagama lawa manje afika isasentsha mgwaqweni ngacosha ifoni ngiraiti ngahamba naye isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kudada hayi yazi nginenkinga ekhaya ikathi ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna wakhumula
1: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe eyi bazalwane eyi ngizobonga
2: umlisakhonkulunkulu lisekhona ithemba akukapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

angiboni zivalekile kungenzeki lutho nje noma ngabe kusemsebenzini noma ngabe kusebusinessini lakho noma ngabe kuthiwa into ke ongakayiphathi ngesandla ozama ukuthi uyithole kodwa kulukhuni akufinyeleleki kuyo hambe zikhona izinsebenzo futhi zokuphakamisa umuntu entweni ayenzayo ngabe kusemsebenzini ufuna ipromotion akwenzeki kodwa zikhona zonke izinto ezigunyaza noma ezinikeza ilungelo lokuthi ngaba ungayithola leyo promotion kodwa nje kuvalekile zikhona izinsebenzo zokuphakamisa umuntu kanye business lakhe alihambi ngendlela ofisa ngayo kukhona izinsebenzo zokuphakamisa umuntu la embusweni kuningi uNkulunkulu asibekele khona ogcobeni lo prophet kanti ke nje nokuphila nje bakithi sewufikile kumprofethi akhulume izwi phezu kwempilo yakho impilo yakho impela awubuyele emuva ifana umthwalo obusuke nawe ekhaya uyafika ngempela ushiye la ogcobeni lo prophet ubuyele ekhaya uzizwe ulula ingakho ke kubalekile ukuthi visita noma hambela lapho umprofethi asuke ekhona uyosizakala nawe noma ngabe kuthusa kuzoba ingcenye yensebenze khona noma kuthiwa nje ke ufisa ukuba sogcobeni lomprofethi nje kwipresence yomprofethi kubalulekile futhi nalokho ngoba uyafika uzithola izaluleko uthole lokhuya nalokhuya ulapho umprofethi asuke khona uthole umkhuleko bakithi okuyiwona okudelivayo uyo yonke into osuke uyizwa ikusinda ingumthwalo emahlombe akho uma umprofethi ke wabeka isandla nje sakhe phezu kwekhanda lakho uyeza ukuthi ngempela kukhona okusukayo phuthuma ke ungayenzi into yokuthi uhlale ungayi kumprofethi noma ngabe kuthiwa kunjani ungabi nasi sizathu sokungayi lapho kukhona khona umprofethi ngomgqibelo ke uzobe enensebenzo enkulu khona lapha eSango House ngomhla ka 27 engifisa ukuthi ke nakanjani ube ingxenye yayo.

0: Baba, baba, soto. Hayi ngila iofisi ngithi angizobonga umsebenzi yakho emihle ngenzele yona mina umama Madida kaBester ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo nangigulelwe umntwana wami la igazi phuma ngamakhala phuma ngamakhala nangomuntu omsegcwele izidla wawafikafika namkhala baba nansi ingane awu wathatha ukufa ngathi ubekubekwe wena wakuthatha kwakujijela le kwaye namhlanje umntana umntanami uyafunda nami ngangigula ngigula ngizele mina lana kodwa wangisiza baba kakhulu ngiyabonga sotoba uNkulunkulu aqhakamise njalo ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti nangoba wathi anginikeze nezinto wanginikeza netswayi elibomvu ngaqhele awuyithazamishana zodwa ayithazami inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathakatha kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula wavuthulula baba engangiuzowuthenga mina ngiqonde ukuzowuthenga ngawusebenzisa owavuthulula yonke into wavuthulula yonke into namhlanje ingane yamadiza okhokhelwa namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje zibonwa nabantu kubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulule bavuthulule emavuthulule bavuthuze zonke izithu uyivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
1: All right, ke ntombi wena ube wayithola uyithole utholeni?
2: Thola uDecember ngithengele umntana wami oshawe istroke.
1: Right.
2: Ngeza naye la ekhaya ngeza ngazoyithatha yona-ke nangize kubaba. After rethi ngathola lelo bhodlela ngathi fike wathi ubaba kufeke ngiphuzise umntwana. Ngamphuzisa umntwana eshaya istroke ulimi luphendukile lejejelekile ngamtshela-ke ubaba wathi angifeke ngiphuzise ingane. Eyifakile ezayifakile umntwana wami then 3 days wabe serayithi uyafunda uzo-grade 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice ayi mina vesane yangenzeka-ke emhlolayo ngacaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa noma lethi ladamba-ke ilokhuza i-B P yakhe kakhulu. So la sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana washawe istroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalisile namanje abanye
1: amen
2: ngenxa yayo
1: shayani uNkulunkulu wami hlobo ninomona ngakho ninomona ngento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi basebenzisa awaboni mesbook useneviki elilodwa yini ekukhathazayo? Iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle?
2: Ne-BP nama-aso.
1: Right.

0: bani bani simthatha okay ba
1: cha ngibonga nami ukuthola ithuba ijuzi ke ngangizwe nami eredweni ikhulunywa ngayo ukuthi uyabasizwa ngiyitshela ukuthi le ngiyaphila thebe mase ngiyisebenzisile eyi ngisuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minute la ngaphansi kwena ngizona ama-10 onyawo ngihlabe kude lapho engizona ngihlabe kude lapho emthanjeni nangizona bebuhlungu kuthe kodwa uma kupheliswa ndayo kwasekungcono kwabe kuneyiqhubo ebelilapha sekuphelile la ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke ingivezele izinto bengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje nalapha ezwanini kuyanakhuze kuthi uma ngivuka ebuseni kube mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mseni futhi kunedingezisathi ngishayile bakushonela kusokuphelile kodwa lokhu wasala kwaphuma inzipho
0: kwaphuma inzipho manje
1: sokusenyaweni sokusenyama ke kaphumi kodwa sokumnyama
0: manje kubendala
1: kuvelezitshe manje ngingaxabanga noma ngegout nangazi nje ngangazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa nangiyitshela ukuthi ngiyaphila kodwa ingikhiphisele onto ukuthi hawu lejuzi iveza izinto obungazazi
0: uba nomoya usozele uba yeah
2: nama umuntu osuzwa ngokuthi usebenzisele ukudla njengobhontshisi nje into tingawudli kodwa-ke ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngehla yonke into manje
0: ubona ama-ansa ba
2: yeah
0: yabona-ke wabheke ngokhele wena asebenzisile
3: yebo benginama-arts uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale ngisho ngosisa uphansi ngipulukiswa ama-arts so selokhu ngingaqala ukusebenzisa ijusi ngizoayawasekha ama-arts nanokunye ukuthi ngiphatha u-left uhlangothi so kodwa manje lokhu ngaqala ijusi ngiyeza ukuthi kuyaqeqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo lude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihamba nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangathi
0: amen ukhona umuntu yebo ma
4: nami ngiyambonga ukuyisebenzisa ijusi usuku nje

yena makesh ekhaya ubabona phana uzojabula ngeke azabuse ugesi kokhelwe ngani ngeke azabu bese niyangiblame mina ngicela abantu bangangijudge mina ngithwele kanzima nene zo 3 university yabe abanye abantu ngiyazi bazokubuka njengofebe but le ingane ubani uzoyikhokhela ama rent o 3 right uma makesh bese ahambe ayokwenza njani.

dumetes dumetesi usibamba siyephula ngowephula ingonyama usibamba siyephula ngowephula ingwe usibamba siyephula ngowephula imamba usibamba siyephula ngowephula uhlanya uhlanya olusemahlweni amaduda unodumetes wadumetes

104.4 FM umsakazo wakho hamba phambili. Yes, Magethi. Ingoma imnandi kakhulu ke le oyizwayo, ingoma ekhuluma ngemsebenzi emihle. Sikhuluma le ngoma le ekaduyizwa njengamanje umsebenzi wakhe umzilikazi, umzilikazi kaMashubane, osuselwa lapha kumsebenzi wakhe awubiza ngokuthi uShaka. Umsakazo wakho lo inanja 8.4 FM, kanti ke ngeke ngakuthembisa ukuthi wena ngalesi sikhathi ngizobe ngikhuluma nabo abakaSima. Ngizobe ngikhuluma lapha nentokazi uJennifer from uSima. Lentokazi le ngizama ukuthi ngitholane nayo, angazi kwenzakalani manje bese sitholene, uyahamba angazi kwenzakalani. Kodwa ke uJennifer wakaSima esoba naye la endlini zomsakazo esazisa ngama awards abanawo, noma ama awards abazoba nawo abawaqhubayo. Yes, okwethu nje ukuthi sihlale silalele uma kukhona amathuba esiwabonayo, nama khwaya ethu, ukuthi amakhwaya ethu angakwazi ukungenela, bese senza njalo ke sixhumane nabo. Ngisazama ukuthi kutholele bona nje, once ngabathola sobe sesikhulumisana nabo la emsakazweni Nanda 88.4 FM.

Hayi, uyangizwa kahle. Hello. Hayi ngeke ke mthandi nomlaleli nanto 88.4 FM kade ngizama ukubathola kade sizama ukuthi sitholane nayo uJennifer ayisekho ke nami ngindlela sengayizama manje ngizame ngayo yonke indlela uJennifer

0: izulya kababunala.
1: Ubabunala uphethe izembe basala. Baba,
0: umsebenzi wakho mkhulu.
1: Akakulala ayindoda baba.
2: Babunala papasana kodwa plenty umbusi ngokakhulu babna.
1: Ashuba majola uyatrapa.
0: Ubabunala uneziqo upasile ugogodile esifeni.
3: Ngiyabonga babunala. Ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje. Ngase ngiyitshethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyo.
4: Hamba futhi. Hamba.

ngalizile la inyoka sethu sizosingena ipuli masiphuma kwepuli ngahamba ngaye ekhaya hayi ngaqhubeka nempilo ngisebenzisa i-faith water ngisebenzisa i-faith oil nasebantwaneni bambonke umntana lo mncane ubehleze engihlupha ngalendlela eyisimanga njalo masekuzoba nje zi-24 ubegula beze ngiqotshwa ukuthi ngabe ngomjofo ngabuka ngabuka ngathi yabonje umntana uzogcina mhlampe engenwa izifeyithile ngavele ngathatha i-faith water yami ngathatha i-faith oil ngasebenzisa ngashukuza ngakhuluma ngamgeza ngakho ngamphuzisa sinsi lokho lokho uyaphila ngaza umntana ubefunda la emajobeni ophasela wafunda 5 years emveni walapho ngakhuleka ngishukuza zona lela i-faith water yami ne-faith oil ngathi baba nkosi somnana ngicela ungisize angifuna umntana abuye azohlala kule ndawo engihleli kuyo

bami seThekwini, ngikhuluma nje seThekwini njengamanje. Uyasebenza, into ayeyifundelile hospitality. Wangitshena ukuthi hayi mama, sekufanele ngiyogqoka ijazi, kwaba mnandi, yahamba yonke ngendlela. Ngiyibuza ukuthi amandla angaka ngiwathatha, kodwa manje ngiyabona ukuthi isebenza yababa usomnala lesi. Uyenze nalapho, wenza amalobolo-ke manje. Wafona umkhwenyana wathi hayi ngizolobola nge-27 December. Ngizolobola ngizokwembesa. Kubo mina bengingaka bafuthi emzimbeni, kodwa namhlanje uyangibona ngingakanani, ngiyaphila yonke into yami, iyaphila ngisho ebantwaneni, iphila iziphile ngisho egcekeni ekhaya bakithi. Hayi nana ngempela, ngathi mina ngizokwenze njani ngoba angisebenza njani. Sahlanganisa nomntana yaphuma ehansi, wawungathi umshado. Sengilinde okhulu kwakuzayo futhi ngoba ngibuyile ngathi hayi hangize la engiphasela, vele bengihlezi iy'nkonzo ey'ningi zingiphuthi. Lokhu ngifike mina izolo ebusuku ngalala la ehole, ngathi ngoba ngiphikelela ukuthi ngizozwa le nto engifuna ukuyizwa. Ngithi ngiyabonga Nkosi.

0: Kona bangena ngewindi na, lokho bengena ngewindi. Sabathe ngifuna umunye ngena umunye.
1: Alright, tukona geno zamam lo chuan.

0: lufunuk ministara go wan ko mun tola izeli awe an jalo mon mon no tando jo ni mo male la ko ni izelo ngena
1: Mama, I have a center in Yam.

La manda ke ngikhuluma ngawe engithi avalelo ngaphakathi kwakho. Akuona lawa ongathi uwayela entabeni noma ongawamukela ngesandla somuntu noma ongathola ngoba uzila ukudla. Kodwa lamandla engikhuluma ngawo ilawa owathuzalwa wazalwa nawo.

la mandla asebenza kuthule kube ngathi akwenzeki lutho kanti ayasebenza

usubanjiwe kodwa ube uphunyuka bemphethe iwona lamandla engikhuluma ngawo yebo noma ngathiwa abadlisa emaphusheni uvuke ungakhumbula ukuthi bekubani yena lo ubani lo ongihlelela ukuba ngidle emaphusheni lawo mandla asebenza imini nobusuku ngaphakathi kwakho ukulwa ne-assignment

en Camben Zabachaga. Ngithila mandla uma sesebenza. Wena awuwaboni ubona izinto sezenzeka. Uqala ufakaza uthi nami lento angiyazi ukuthi iyenzeke kanjani ngoba besengathembi. Kanti la mandla obuNkulunkulu angaphakathi kwakho.

0: amandla ngaphakathi kwakho. La mandla angaphakathi kwakho. La mandla ayasebenza. Akuhlangani nalamandla, akukhonekthe kulamandla obuNkulunkulu. Awuzixhumanise nalawo amandla. Khona amandla ngaphakathi. Ayasebenza emndenini wakho.
1: Uthando namandla kaNkulunkulu kule ndawo.
0: Ayasebenza ekuphileni kwakho.

ngaphakathi kwakho. Uma uzwa into eshukumayo ngaphakathi kwakho njengamanje. Abanye bayizwa enkabeni. Abanye bayizwa zandleni. Abanye bayizwa njengenkwantshu. Abanye bayizwa njengomoya obanda ngaphakathi esifubeni. Abanye bayizwa lento ingena ngeyinwele. Kuba khona into engathi yabamba, kube khona ngathi kuba khona umlilo ekhanda lakho yiwo lawamandla engikhuluma ngawo asikhuleke ebusuku.

0: usakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlala ebukhoneni bakhe
1: siyambiza ke namhlanje sithi ngomhlekazi indoda yempi umgala wezinsuku zonke usona nini nanini umafunga ngashiki hallelujah hey jesus

0: ngangigukelwa umntana wami ngaye igazi phuma ngamakhala phuma ngamakhala nangomntu omseliqwenisitha wawafikafika namkhala baba nansingane awu wathatha ukufa kungathi ubekubekwa wena wakuthatha kwakhijela le kwaye namhlanje umntana umntana wami uyafunda nami ngangigula ngigula ngiyizele mina lana kodwa wangisiza baba kakhulu ngiyabonga sothoba unkulunkulu aqhakamise njalo ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti nangoba wathi anginikeze nezinto wanginikeza nethwayo elibomvu ngaqhele awu ithazamishana zodwa izithazami inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathakatha kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula wavuthulula baba engangiuzowuthenga mna ngiqonde ukuzowuthenga ngasebenzisa owavuthulula yonke into wavuthulula yonke into namhlanje ingane amadiza okhokhelwa namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje zibonwa nabantu kubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulule bavuthulule mavuthulule bavuthuze zonke izithu yivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
1: All right, ke ntombi wena ube wayithola uyithole nini?
2: Thola uDesemba ngithenge lomntana wami washawa istroke.
1: Right.
2: Ngeza naye like hi. Ngeza ngazoyithatha yonake nangize kubaba. After that ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi ubaba sengiphuzisa umntwana. Ngambuzisa umntwana eshaya istroke ulimo luphendukile. Lejejelekele ngamtshela ubaba wathi angisengiphuzisa ingane. Eyifakile ezayifakile umntwana wami then 3 days wabe serayithi uyafunda uzograde 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice ayi mina besaniyangenzeka-ke emhlolane ngaqaqeka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali ethi ladamba-ke elokhuza i-B P yakhe kakhulu. So la sacela sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana washawa istroke sesisizakale ekhaya sonke njengoba nje ngibalulisile namanje abanye
1: ngenxayanje shayani unkulunkulu wami hlobonomoa ngeesebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thathi into engasebenzi. Okay, mama na uthi basebenzisa awaboni mesbook usenevika lot yini ekhathazayo iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
2: ne-BP nama-aso
1: i-BP isihlalisa phezulu hayi ngakho i-BP ne-20 phezulu fuyiphuze kwaze kwabathathu
2: ukuthi ngisuke ngama-ke ngabreaka ngoba bese ngizwilokhu ngidonsa ngivele ngahambaungahambi
1: uma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla ma ekusetwayethu ayiwaqeda amandla uba nomuntu yebo
3: ya ngithengile nami nokujuice la ngibona ekhonthi yasebenza ngani ma ngichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyela umthongo nje oyela ngabona ukuthi aliyasebenza kulojuice lona senze isize yaphela-ke kodwa ngibona ngithi ngathi yona iyasebenza ngithola ungenelela kumakuthulona umakuthulona la ngisengabona khona ukuthi uyasebenza ngempela emsebenzini ngiwumuntu oyi-leader kubasebenzi enginawo wena kunesikhathi kungenawo so bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India bandetha kumina leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona lisazilaso singesi nokubhala kona so ithe masika ngise lo intombazana elalisiya nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela then imali lokuthanda umsebenzi wakhuma uzekhedwa wonke ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela yena nenkenye ngilala ngithi

Ma baba baba soto hayi ngila iofisi ngithandzobonga umsebenzi yakho emihle ngenzele yona mina umama Madita kaBesta ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise

0: Bani ubani simthatha? Okay ba.
1: Ngibonga nami ukuthola ithuba. Ijuzi ke ngangizwe nami eredio nikhulunywa ngayo ukuthi uyabasizwa. Ngiyitshela ukuthi ke ngiyaphila. Thebe mase ngiyisebenzisile. Eyi. Ngisuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minute. La ngaphansi kuyenanzona ama-10 onyawo. Mhlawumbe kuthi lapho zona imkuhlabe kuthi. Lapho emthanjeni nazona bekuhlungu. Kuthe kodwa uma kupheliswa ngayo basekungcono. Kwabekuyiqhube belilapha sekuphelile la. Ngampela ke ngibona ukuthi le ijuzi ingivezele izinto bengasazi. Uyabona le mini lena sokuyimisha nje. Ngalahle ezwanini kuya nakhuzwe. Kuthi uma ngivuke ekuseni kube mnyama kwaqala kwaba mnyama la. Kwaba mnyama sasithi mina yindaba. Kuthi uma ngivuke ekuseni futhi kunedinga ezisathi ngishayile. Bakufonela kusokuphelile kodwa lokhu kwasala baphuma izipho kwaphuma izipho
0: manje
1: sokusenyaweni sokusenyameke kaphumi kodwa sokumnyama
0: manje ngibendala
1: kuvelezithi manje ngiyaxabanga noma ngiyigout ngangazi nje ngangazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangishela ukuthi ngiyaphila kodwa inkiphise leyo nto ukuthi hawu kule juice iveza izinto obungazazi.
0: Siyabonga ngishaye umuntu kwamphrojekthiizipho ubani omunye usezele uba ye
2: nama umuntu osuzwa ngokusebenzisela ukudla njengobhontshisi nje into esingawudli kodwa-ke ngisebenzile ngafuleleka ukuthi ngehla yonke into manje
0: ubona ama-answer ye yabona ngokhelwe nasebenziseki
3: yebo beyinama-ath uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale ngisho ngisisa uphansi ngibhulukiswa ama-ath so selokhu ngaqala ukusebenzisa ijusi ngizayawasekha ama-ath nanokunye ukuthi ngiphatha ulefti umhlangothi so kodwa manje lokhu ngaqala ijusi ngiyeza ukuthi kuyaqeqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo lude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa ma sengihambe nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla
0: nohlangothi
4: nangiyambonga ukuyisebenzisa ijosi

0: ukuthi sithole lapha ya showe ushayele umakhosi ku 060 894 9806. Siphinde futhi sithole kumama umsane naye useshowe 064 878 6180. Sithole kumama umaculo 076 908 8443, useshowe futhi naye. Bese siyakahlabisa kukhona umama uculo 072 340 3953. Khona futhi kwahlabisa kwenye indawo kuthiwa kusemgangado khona ugogo kaFiso. Umthola ku 076 783 9693. Uye edomodomo lapha ya engongomane kwapite zangomeni uthola usamukelisiwe mthethwa 063 125 2165. Yebo, uye futhi lapha yam eKhamangweni. Khamangweni indawo nje phakathi kaHlabisa noNongoma. Uthole kumaNtombela ku 079 44 74 130. Kanti futhi ma useginga indlovu ikhona laphaya ewumbane kusibongile sibiya, ungamthola ku 076 15 18 737. Embizane ngasesikoleni Ngcekuya kunikiwe ndlovu 067 01 21 826. Wena osempangeni ke mhlambe mawuphuthuma ubona ukuthi ofisini kusakude ukufika khona, ungaya lapha phambi kwase ma officer wa education uzoyithola kuma Gumede. Uzothola nje uthole nje uma Gumede lapho uzokusiza. Okwamanje ke labo supplier sinabo, okanye ushayele ku 079 655 1813 079 655 1813. Siqhubeke nama testimonies ethu.
1: Ukwathi
2: ngisebenzisile cishe sekuyisihlanu esade ngisithatha lokhu okugcina. Okulesi sokuqala sabe sangikhiphisa isisu, sengikhiphiseka u-4 ngo-2. Kwase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibini naso futhi kwaphinde kwakanjalo nalesi sesithathu. Kuze kwaba ilesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu. Ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kuze esiswini la emaphashini bese kuba nayo isiswini nizwa ukuthi kubabuhlungu la ngasesibeka esiswini. Ngase kuba ngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho ne-stroke ikhona.
1: Amanye amazwi yasiza lesi.
2: Iyangisiza yehla lapho kuphele sekulapha se kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathini lapho.
1: Alright, uba nomuntu. Uba nomunye bephambisini. Owayithenga baba, wayithenga?
3: Yebo, wayithenga.
1: Okay, yakulekelela yini baba?
3: Hayi, yakulekeleleni yamaesesiminyaasesengibona nenyama ihayi wazi ukuthi ihlala nje izidumbeni cha manje hhayi sengibona seinyama isiyaka isihamba somanguza so phezu minyaka.
1: Ubaba wakukule ndawo
3: ucwetha ohedeni?
1: Kuphi ohedeni? Okay, wena sibangisisele ukuthi wakukule ndawo
2: usana siyomthetho engongomane
1: edlomodlomo. Ukhona omunye? Ukhona omunye but baba wena uyisize ithizeni?
3: Yeva nanolike yangisisa ngempela napangelanakosa ngashimanansi isifo sokuba njengisitholele ngishayela ngaso ngokomsebenzi ngabuye ngoba sesasabe seziyingane kutsho.
1: Okay,
3: bayawubona ukuthi ubose
1: aifunoku
3: umi bashaya ngisifo sokuba besilie sinje esingavumi ukuphelela kodwa ngokusizakala rayithos ngibona ngezi siyafoda ngakhofeklinic safoda kungumanje ngibhandishela nina.
1: Siyabonga kakhulu mama wena urayithinte.
4: Yangisiza mina kuba bengumuntu okuhlala ekhatheke nginganamanga futhi kodwa njenganeza ngayisithola ngavuka ngalima ngisima ngakazi ngiyibona.
1: Uyalima manje?
4: Ngalima manje.
1: Awu
4: ngiyathanda.
1: Amen. Hey bakwona shalaliswa asisezwa shalaliswa baba wena kuphi ekhaya?
3: Omnye usuka nje eThokaz.
1: eThokaz khona la kwaNongoma.
3: Yeah.
1: Mama nisuka kuphi?
4: Nakulanda
1: mzansi kulawa kuzo. Alright ke ukhona omunye ngifuna njalo ukhona omunye ubhamsi awufuka yeke indaba bona.